0: promotion ya khari kalang na nang na head ba bai
1: ai no
0: ya ma sai ani khawang wan chu go ta inka sung tai ka shan nok jago para am tai ro go inka je kuno sin para ni bahar onya ta ka bo ang man no go sala ko gro sang mani inka ku bui ko khama bo no go sala ko khama bo no go ka ya bo na khana mo sung ma kha hai she inka sung ne ya bo no sung nijini nokni borok bui phanangdi sungku no jago sala kok sadanai kare sung ta ham sung matai rok sung no ka ham ye thae gyak mokol ye thae beba no ta gai ra jak phunjo beba mokok beran hai ra jak ke yabona sung tam ni sala kok sana bana bai sung ang rung tu nyob bu nyob phadang na nang nai sala kok thae oi hinga su sung usugo ti sai manai sini serai rok ke sini suk ama hai rong nasung kusuko ti sai manai hingka nung sa sala ko ka khaw ngon nom boro pu chu sanai ba na bai nung ku bui phan khai tong ta sha puro nung khana tha ka apru non bisas khanya ha ja
1: au abu na ta abu musa phai ka musa phai ka nei hmani kai sha ko thma hai ngi thang si nai
0: e e e ama hai hingka sung ku no dino sung Changara thuma din mo tong o hai ba bai Changara thuma ni no onya zo da kok thai the da bai bujo ta dara nok ni borok phereng ei tong nai ngai kun buja tong ha jana bai
1: tong go bujo
0: bo borok bo ma hai bo borok bo ma haya bebang buji tong o ya ba gai o ma hai nai no thung sereng mong sung kusugo ti sana nang nai the da bai ni nok ni chiya nok ni bai da bo sung rung ni chong tu ma phang mai hai da bai ka su sung jo ta no ho man da sa ke sung khai ma nai hai da bai
1: hong
0: de kuno du ban pa da go bong di sala ko kyang ra ko khalai na bo no go
1: o
0: pha na ning chi sha ma nai pa ja ra phai ma no hne nai
1: o
0: ma hai ra bo no bu la hang ka ai ang la thang ka se rai ba rang na na hne nai
1: hai
0: le re ro ho no nang kyang ra su thung go ning a na pa mo kai ba hago kelayo ama hera gunu go kaka kelayo engke kaki kelayo ama hera to kun changara thungna ne kere ha deba
1: jine halogo bo to jing sawai changara thungjana ai changara thungjagi abo to jine halogo tongu he deba
0: berang tongi ku boi ko e abo no nai nyo thung thung sara thung ma to li nai ma sereng nai kusuk ma ti salanya sarai okra jot no no kusuk ma ti sanai
1: au
0: e abo no bai mare kichin sona bojara rasine angkok kobang sale asung thakin bai
1: belaika
0: hambai
1: au belaika na hambai belaika na hambai au abono jing kok rmani abo jing kok nare gyang kang kai jing turk tur o chrai no jing nungchini bagai nangmani ya nungchini bagai asak important ya obai kai sha bini bkhawo wan sok mong phayo tai obai no bonono bo ulta obai nono bo khainai nung bo ani bagai asak important ya obai kaise borokni bkhawo ajugui thangu abono kobang matrai buma bu phano saknangya haingo tai charai ra wan chugo ani ama babo ana asak saknangya ana asak important ni wan chugya ang bu borokna wan chugya obai kaisa wan chugi na ya phano siti siati borokni truk truk borokni torthani obo kaisa sapul jagi thango borok rokni character ro nai nai na han hai kok do sabato hello Hello. Hello. Sabjani tongani kubun kolo se krungi thangana. Hain hain ayan. Hello.
2: Phungka ham bai.
1: Belakana phungka. Belakana phungka ham takok.
2: Ankel rebti mohani.
1: Au, belakana lam sogo takok. Shadi da.
2: Nono bhak bai. I don't know, Bishik Sagalak by
1: the Minister
2: of Savano, Numbos Hadi, Nini Pajibo, Kubamas, Rumon, Tini Borok Pitaka, Gabuni Bagaman, Bimik Sagano by Do.
1: Dosh Hadi.
2: Oh, Jared of No Tadal Tamani Geto, Manage Kuno, Jared of Geto, Manitaus and Tanataga and Geta. Haki, she won't know Battle with Dulimano, Borok Sanamimano. Hey, dear by now. Engkau cerai dok no sung cerai ni si mino jejara buma bupa dok tamu tata lok sana ni turun bintang kan? Oh cerai.

sung ma ba ma la ba ka ra ba sa na ro pa ta khu yo ka ra sung ma ta khong le